Basikulo basikulo eyan lo se won ni badi o e ba gbowo ro osu e wa ra yokele basikulo ohun lo se won ni badi o e ba gbowo ro osu e wa ra yokele Araroke o eyin lo so gari donwo e be ba gbowo ro osu ke wa.

Basikulu o, basikulu o, eyan lo sewon ni badi o, e ba gbowo ro ro su ke wa ra yokele. Basikulu o, basikulu o, ohun lo sewon ni badi o, e ba gbowo ro ro su ke wa ra yokele. Araroke, araroke, eyin lo so gari dowo e, e ba gbowo ro ro su kara.